You're still tuned in to the best radio station in town, 101.7 FM, The Anchor Radio. And you just heard a song request that came in from Shamea Makalasang, Grace and Truth, singing All Along. And thank you for requesting that song. I hope you enjoyed listening to it. Well, faithful listeners, I hope nga kamupod na enjoy na ninyo ang mga daghan kay nga Christ-honoring songs nga na-play na nato diri sa ato ang station. And almost halfway through na ta sa ato ang live listener request program. Pero welcome gihapon kay mga musendin sa inyo ang mga song request. This is Merle Roshana, privileged and happy nga ma-serve sa inyo by playing the songs nga inyo ang mga gipang request. And to those nga nisendin na sila ang mga song request, thank you so much for participating sa ato ang program. And I hope nga inyo na na-enjoy ang uban sa inyo ang mga favorite songs. But if ikaw karon nga naminaw bago pa ka nga naka-tune in and nakay song request nga ganahan nga paminawon, if you have a song in mind right now, ay ragkaulog padalana through our free Anchor Radio app para sama sa mga faithful listeners. You too will enjoy listening to songs that are good and Christ-honoring. Well, to continue our program, here's a request that came in from Alondra Singit, Caleb Garaway, and Katie Garaway singing I Will Bless the Lord.

Good evening to all of our faithful and solid listeners. Welcome once again to our program, Live Listener Request, here on the best station in town, 101.7 FM, the Anchor Radio, Dumaguete, and this is Elmer Ushana, one of your hosts for tonight's nindot na nato nga program sa pagpaminaw sa inyuhon nga mga paborito nga musika, Christ-honoring songs here sa atong station this evening. And thank you to all of you nga nakatunin. And sa mga gaplano dira nga mo send in og song request, I think now would be the best time to start sending in your song request kay bago lang yun dang start sa aton nga program. And so just use the free Anchor Radio app sa pag-send in sa imong nga song request, because it's our honor and privilege to serve you this time. And also sa aton nga mga brand new nga listeners dira, kung bago ni sa imong nga station, welcome to 101.7 FM. And currently nata sa aton nga live listener request, and you too are invited to send in your song request. But to do that, you need to download the free Anchor Radio app sa imong nga smartphone. And so kung nakagamit ka dira karon, I encourage you to take the time sa pag-download. And simple lang kayo, ato lang ka sa imong nga web browser, and just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and you can register using your Google account. That way you'll have more access sa aton nga free Anchor Radio app, and magulat mi sa imong nga song request this evening para daghan na pud ang mabless sa aton nga program karong taknaa. Let's start our program. Ani nga unang song sung by Golden State Baptist College, The Master of the Sea.

0: Kay ang Dios nahigugma pag-ayos sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawong anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud malaglag, apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan, aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Juan 3:16-17. Gihigugma ka sa Dios akong higala. Og si Jesus mianhi aron namatay sa cross aron sa pagbayad sa imong mga sala ug pagluwas kanimo gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon sa imperno. Nadawat na ba nimo ang iyang kaluwasan? Buot namong isulti kanimo ang dugang mahitungod sa unsa nga paagi nga makasigurado ka ug walay pagduha-duha nga langit ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagsulti kanato kun unsaon ang paagi nga kita maluwas. I-download ang libreng Anchor Radio app karon sa ibcd.theanchor.app. Kana mao ang ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app mahimo nimong paminawon ubasahon ang mensahe sa Ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Gihigugma ka sa Dios o gibuhat niya ang tanan aron maluwas ka. Gusto ba nimong mahibaluan unsaon nga maluwas karon? Sa makausa pa, i-download ang libreng app karon sa ibcd.theanchor.app.
1: I listen to Christ-honoring music and practical Bible teaching every weekday morning at 7 a.m. here on the Anchor Radio. Tune in for the next episode of Good Morning Dumaguete.
2: This is Brother Harvey. You're listening to 101.7 radio station, the only station that brings you the message of God, the message of the truth, the message of the gospel, the message of the cross.
3: Happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Proverbs 3:13. Tune into The Anchor Radio each and every day at 9:30 a.m. or 10 p.m. for Light for Your Pathway, a daily chapter read from the Book of Proverbs.
4: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, and they will tell you.
5: I love IBC because this is the place where I got saved, and the place where I found my wife, and the place where helped me to have a good relationship with God, as well as good relationship with my family, my wife, and I am thankful for this church that God allowed me to be here. Kay nami happy marriage sa akong family, and I'm so thankful for that. I love IBC.
4: Come find your reason to love IBC.
3: 101.7 FM, making a difference in Dumaguete.